Oh maman, Kindumbo zako finga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris aussi du singai. Otindi mokanda na kisasa, mosusu otindi na Brazza. Kindumbo za punition te maman. Oye ba maman e swingai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Na tekisi yango epa Yorgo.

mi balé na maboko, c'était moko na lokolo. Mamu, kozai mwase di bala, pokamu isakanga, na mono koza ndoki, ozai kinse kwa, ozari mwonyororo. Mamu, ndini na kolba pona yo, exemple ni yoko pesa pona basa mafala. Exemple, ezalite, awa balu bapon gana zendumba, na ako tambwa na mwase di bala, yangona ko peso makanisa.

0: kukuru ti o padanu ijoba Olorun
1: militele wa zun o wa lo nyira kanu de na wa gbon agba se pe
0: to lo ba eni na
1: imo mi o desu
0: Jesu ti soro na
1: Jesu ko do ko
0: ki lo de tawon omo Olorun o te loro ti olugba la so
1: e te wa zo mo vi ma o to le ma ka pe to ko de mekun le ga todo wa
0: yes
2: s'il te coûte. Aha, tu as gagné ton frère.
1: Et il a jamais de retour à vous, à Doudouf, non, vite, ou est-ce
0: que tu as dit?
2: Mais s'il ne t'écoute pas,
1: moi, il m'a retourné.
2: Prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois
1: témoins.
0: Ashe akoko ti Oluwa pa ni wipe.
1: Dede de nu kan ton de maude awe ino.
0: Oni ko lo ba lo face e.
1: Edo ipanukun e bo edo ni.
0: Ko lo so fun ma di sinu.
1: Ma bledo o me opanukun e.
0: Tori yo de na dura ti.
1: Do e na glory de weton.
0: Tori bibeli ni ti e ba fe e ba lo si waju Oluwa to fe gbadura.
1: Do wewe do enu ayikun na nu kan bo ja o de o.
0: To ba ba enikan ja.
1: Eyin ba ro hun o.
0: Oni lo pari ijaye na o.
1: Edo ani leko emi ogbon mo ifo direct.
0: Lo fi le raye saseyori.
1: We to ba na se kan wa tanta.
0: Ko to le gbadura
1: o.
0: Ninu Mark chapter 11.
1: No, Mark 11.
0: Verse 25 to 26.
1: Verse 25.
0: Mo ka fe ko ko sile.
1: A 26 o nanda yi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ara mi ninu Oluwa.
1: Me ti elero kulu na me.
0: Nje o ti raye gbadura fe ni to so wi pe o wuwa buburu yen.
1: Un me dia dodo wa lo nyira kan zado tutu ewe o. Aka mo fi gbogbo ko de ni pon.
0: Njo gbadura fun ri.
1: Won ko de ni pon.
0: Ki lo de to wa roju e kakiri.
1: Bo e te o tu e zo ma ro pe ton je pe.
0: O wa lo ni je yana.
1: A wa do je me ni mi kuna du ya ton o.
0: Ti a ba lo si awon ministry ba lo soju ogun.
1: Eyin do ye wu awon gale awon fotale ya wanu kan.
0: Ti eniyan kan ba farapa.
1: Eyin do mede yi apa yi bless you o.
0: Awon yoku ma wa ona bi won se gbe ni.
1: Ye mede po lenu kan ikade na zegbon we.
0: Ki lo de ta gbera wa mo ninu igbagbo.
1: E je we zo bo mi ma soro mi de le zewedo yi se me.
0: Ta fira wa sile.
1: Bo mi no jo mi de do dai.
0: A de pera wa ni
1: ayo.
0: Arin ajo si jobo
1: lo. Mi lo mi ni ledo mero pe Jesus ni zimbo na ise pe.
0: Eni ti soro de ba.
1: Mere kule po jeje ton.
0: Ti e lo de yen.
1: Eye ton ne wa ne la.
0: O ma jo titi e titi e gangan bo.
1: Asan de gbe tu e jawe bo tu e de su jawe ya.
0: O gbodo gbe eni keji
1: re. Ana zeno zo tu e we.
0: Yo si dara fun wa.
1: E na le fun yo na we.
3: Wisdom of God in Christ Church and Joseph Abiodun Global Outreach joyfully invite you to the 33rd World Annual Convention 2026. Join us as we celebrate 33 years of grace and 33 years of impact through six unforgettable days of worship, powerful teachings, fervent prayers, and life-transforming encounters with God. This year's theme is The Lord's Great Deliverance from Psalm 18, verse 50. From Tuesday, September 8th through Sunday, September 13th, 2026, pastors, leaders, workers, and believers from many nations will gather at WGCC Christ City Camp along the Sango Itaroko Border Expressway, Ayatoro Ilashatown, Ogun State, Nigeria. Daily sessions begin with the morning summit at 8:30 a.m., the afternoon summit at 2:30 p.m., and the evening summit at 5 p.m. Come and experience God's unfailing love, supernatural deliverance, and the power of His presence. Don't miss it. This year will be bigger and better in the mighty name of Jesus Christ. Ministering Apostle Joseph Olushola A. Abiodun, Founder President of WGCC, Hostess Prophetess Rutho Abiodun, with other anointed men of God.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yo dara fun wa.
1: Ena yon awe.
0: Jowo.
1: Kenklen.
0: O ti sori rere.
1: Ako wa taragbe.
4: Amen.
0: Ninu odun yi.
1: Lo pe lo me. Amen.
0: Ori rere ye lo gbe wonu odun tutun.
1: Taragbe ni we na ze bi oko eyo yo me.
0: Yo si dara fun.
1: Ina le fun yon we.
0: Ara mi ninu Oluwa.
1: Me ti elero kulu no me.
0: Njo o ti gbadura fe ni to so wi pe nkan bayi lo se.
1: Un me di adonu lewe blonu emi on. Aka koko de niyan.
0: Afi I pray for this person once.
1: Est-ce que tu as jamais prié pour cette personne une fois?
0: Injo ti ba soro ri.
1: Won akako idro ko ni le pon.
0: Ki lode to wa gbe oro loro sinu to fifi ya jaye ti.
1: E te we zo ba wa dida mere fo si wo da dogo to me. Wo do ya sanu wede wede.
0: Injo ti ba soro ri gege bi ara kan na ninu
1: Kristi.
0: Ejo se ri bo mi, ejo jara Oluwa.
1: Won akako imo me o. Bo do ko ni te di agbazala do po to Kristi me. Mi do agbazala do po mi blo batem do po do Kristi me we.
0: Se iwa to nwu si yi se o ran lowo ni abo nse ni kasi
1: won wa lo de sase du akade lo adua lo go ni we abi aro ka wa ni we
0: nigba to bere si pe awon eyan to nbo ruko eje fa awon
1: eyan we di eje mele yiro jimuna kin ko to gbelenu mele o
0: o de ti ri kanu bibeli boya o de lonu bibeli ri o ko wa nu gbagbo lata imo yi odun o ti ri kanu bibeli wi pe ngbo ba dekun ati bayan je won ba iwo na je o gba esan na
1: aka ko mo ka ro we iwe mero je merede ka bi boya amaka we we je fine we zo ma matu wa do when dey when na do lo te mo na mo te do ke me ne ton gble yo we ne ru kwa ti na ti te bra ke to de su gble an yi we ko su o je we
0: on ton se lowo lo bayi
1: no e blow ade alonu din yo
0: ton wu wa buruku yen
1: koro wa lo yin la kan ni zan we o
0: o kan ni ayo die ni sisin
1: aduwa ya jije pere din
0: o bo wa bayi e je kan yin ni o
1: nu ene ja we na ke to gble gbogudo
0: o o ri nigba ti awon politician ban campaign ni
1: mi ma mo gbede politician no blo campaign we a
0: ti party kan bu party kan
1: e no party de sunde ganji
0: won soso ku soso
1: bo ye do ko yin la kan la de le o
0: o ti gbagbe ni
1: awon ji we a
0: o ri pe eni to ba wole
1: amoro me wa bi oko egbe o
0: won ti mo pe ogun fe bere si
1: ye o tu no ye tu no je merere apaja ti tero de de
0: o ri ti won ji ohun pada
1: amoro e no mo po mo di ogbe
0: so ri awon to ko jo ni sisin
1: amo ye me be pele ade di le
0: o ba ruko eni keji eje
1: ikono so ke to ni ni pa gun okuro to en be won
0: bo wa doju ko en gba ba ri pa ye baje
1: ye ja we na wo zu awon panu ko ipo ni amoro gbe za to ko
0: o je ka ye o baje
1: ma no gbe to ni gble o
0: gbeyan ba de church
1: en no gbe to di amisa o
0: o nilo ati lo mo wadi aye idile me
1: a do ku to na to ba to na ko to de fo wa
0: aye ti e lo gbe wa sodo
1: ko be za ko e to e ze wa christi gan
0: ki oni ibanu je dipo ayo fun
1: e lo won ko me gbe nu e

0: sapo je gba jonu e kaka bo pe ona fo mo so na e ni gbon to e sell this word baba now zi etoile 199 yes allo allo camaro si ke to e ti o application wa yo me pom
1: Celtis c'est 100% moi.
2: Over.

0: Samuel akwa ko utoro mi.
1: Vasera sa sa sa. Vasera sa sa sa. Vasera
0: meti akwa ko gbero yowe. Radio tokpa do akọ gbero mi.
1: Vasera
0: radio tokpa sa ka FM. Emi adono to ni adono to ni.

0: Mio chosu gogogogoyi. Move ino go to Megan Paul do jinmo via chere. Mio chosu bene dzume mo yo. Yo dal no no Megan kosi kogoji o.
1: Ino go do no.
0: Ino go to Megan kosi kogoji bi mi sugbo gogogoyi. Ino go do no. Fo yo vo America yo vo mi o to.
1: Devo kameta.
0: Devo kameta chere.

0: O blau do kwa mwen chan bagbali o kwa so ti nan bagbali
1: On nan mi mwen gen kwen san isan do nou la La De shini nyo ti o tuni do ba
0: Tu a tui tre se tu a tui
2: Prego
1: Aja kan mambu tole Hagbo nou Do kwen nan ocho nan godu ni o ken ken le kwen chame Yo son du kwen chame kto Men chi o iwa nyanyanyanya kubu iwa du kwe glo Nanana mwen kwen zan izan do
0: Ine
1: Engi kwen nou zan izan do
0: nou
1: Ekwen ni o don nou nye Ekwen nye don nou mi o kwa
0: Yo a sege
1: Yo ma janu le fide mi an le bene
0: Nanyo, nanyo, nanyo
2: Ha ha
0: Nanyo
2: Le wè wakwa lou kou nou mi vijan shere Djebete kou ni hane yo Ha ha ha Ine sa djebete kadu nan so sa so an lo
0: Djebete
1: E kwe mene mi a soubari bote me gan robe kou ito nou kwe la bibi Mwen kou kou yo yo yo yo le va Mwen kou pe jine fakad ma tjena mi nou mi so doa dan kou nou ou Mwen kou mi disi mba kon la
0: sanjou
1: Mwen me tjo yi de kham yo to rej mwen kha o kha o yi ni mwen ou mwen yo Yo ya gwan kwa mwen ya nyon mwen de
0: Nan nyon mwen da hen
1: Nan da hen de Da je ou
0: E zan de domi
1: E zan de domi mi so honon ke nou kwe mene ke mene a soubari
0: Nou kwe a zizi nou mi Nan jadwa yin kou

0: 我刚刚想起我三个会啊，我说当起来干了。
1: 哎，
2: 我算了命。
1: 我觉得吗？
2: 哎，你来接。
1: 你来接。
2: 哎呦。
1: 你用搞个什么样米索？
2: 哎，你大概是你来开干没？
1: 你开干没？为了米吗？
2: 你莫为求死呗。
1: 你莫说你莫为求死呗，开干没到嘞？
2: 我来开嘞。
1: 你是谁呀？你弄？
2: 我是。
1: 你搞的没事。
3: 你看，飞贝勒，莫去接米小米多，都不都不碰见，比如三块碰多少斤？
2: 哦，TikTok 已经 serve level 了。
3: 啊，米 serve level 了，还碰了 TikTok 的？把哥们干打晕了。
2: 哎呀，只能都过来不 KK。
3: 要喝汤了，没嘞？
2: 因为阿五伊的干
3: 没？哎呀！Dah kena kau kau tahu.
2: Untuk kau kami. Mukanya kau tadi. Radio cuma kufu melodi. Kali ni aku kau ini. Awak tak dah le dia nana konsei belum le kufu ame.
3: Kamu nega nufu jilo, jilo gyo jile tuji kudo mega lo yang tu dah lo mega beten. Jadi tu, eh, nama di jadi mew radio, gaswo, ucapan atau gaswo FM atau siapa yang loko aja, how di lo, ko hono miasi.
2: Ayo, mew nyolove. Cuba jauh, lo kata ni spesial, cuba tu lo caci lo, cuba tu lo. Yo baso caci, sese baso buat dua konyol di. O akonye nchi joko o ye takbuno se senti ni wakwa yele Ebeo chonya konu wano o Oso ujinjiji keke zyarashin o keke ame waku wawawo Udegwe wawo dodo dunu Imeke ndo nga o edo dijanone Ede ndo anu kreno mele le fide ori yana mon choma yin akko akonu o ye takbuno se senti imi se sen o
1: No, I'm on Jimmy.
2: Hello, I'm on Jimmy. No, once you want on a call, double kill, never talk, no.
1: Sense,
2: oh, you know,
1: talk on church in you.
3: Oh, Gavo, Gavo, do you talk, Blacka, Conmul, Sahenium?
2: I lay down,
3: Kafla, Kafla, Kafla, Kafla, I mean, I swear, Gan, no much you more. A voodoo, honey, Kafla, Bonaya, Vujunka, Pomo, I'm on much you more at Chigali, Hio. Yabi yabi gulubu duhayon kweto de kal kweto vie yagbe mo uyo vie udaten aso ya ten asenyini to ha ha udaten awa ha mechi ni pejiga vie elaten awa ha wa ha vie vichi to pe hoho elaten age agbo gbedo na megbe awo jekoloji o elaten awa ha o elaten awa ha o ti o so nyun lo so to no no to hucha we da hen ko Na nyo vodu de po kwi cho doye yin mo va du akode me keke o kule vodu so me bo hoja gbogbo akolo me de
1: anya akode o
2: vodu akodo adon kono vodu koro ito
3: akozanzan e takpo akozanzan de ni sesen o akozanzan de yin akolo lete
2: ele
3: no mo odo aja no ho no oja dogbe no re oji no kwiri so o wa do so o wa do so ke no E a me veto ni egbedo na me de ka ni egbedo na me apedo na egbedo na me. Yi ni mo ti mi yi oko me yi a me gbogbe. Ala me blele do to ko ni ba ye gbogbe ti ba po o soja dogbeno yo. Ti on mi o kwiri so o tenu anu se ka mi o wa dono so. Mi o wa dono so. Mi o wa dono so. Ya sa se apo so do ka me ni mi o wa dono so on to de. Ya ko ka pe han de. Dodo ka pe na me lan ke be ko ka pe lo to mo mu wa da pe ni. A pe hoho no to me gan mo e ni mo onabubu a me le be ko ka me do ji.
2: Le.
3: A pe ho na me ti o so pa ron la ba o so pa ron la be la me mo. Oh no. Oh no. Ya be ta po.
1: Ine.
2: Ele.
3: Donc no ni mo mi de je si. Oh no. Ko do do no so do do no so no to o de.
1: Ni ri nya ko.
3: Ba o da da nya se da yu si a me nya da yu se mo sa pa la nya ba si ni nya ku la no so igbo ma.
2: Eh ti o jimi ko ri ni ya ba ko ni ako ni. Eh. Ene ni gbe li do so e ba pe a mi o de.
3: Gan ku ta no ji nya do, o ji nya do gbe ga me o lo hwe no nu. Gbe ga me ku de ka chi no a mo lo no ni ti no ntatele te. Ka pa ni ni ntate o.
4: Naturally, I was dead. I'm a rock for the half of them.

ine akwagbe agbogbogbe elezo eluwa te lo be e chino poporopo daje ko re gba epe chini chan epe jini chan e ko gbe chan yan yin blang blang blang blang blang 01 21 31 45 32 01 21 60 42 22 Zokudiba e nya kwagbe e je baba mi o e ya se o ya ga e ka je hun lo mi e toro ta chi ba ka me